0: ubundi nawe aragira ati alo
1: alo
0: ni sawa tuvugana nande
1: yamugana na Ejida yerereye mu ntara ya Burunga mu Rutana
0: igura wikaze mu kiganiro
1: nta kayabago umujyango wanje wose
0: ego
1: nabanze ku izina rya Ejida
0: ego
1: amwe nabega n'ishema ku rwanda kuzadiyo
0: ego murakoze

urukundo ankunda amena urakoze cyane nzanumva rero umugabo akunda umugore akabyamamaza no ku radio bamubishyira ko nabyemeye imbere y'abantu n'imbere y'Imana ariko bonye bikwanye gato n'uce bihebura ahubwo rukomeze rwarundi rwacu mu muhitamo ngakeza abaronse ibibondo uno munsi ngahuza n'ababuze ababo ubundi yatwandikiye ni amiyere ku muganza ndakeje umuryango wanje kubera twiriwe amahoro nkakeza abibarutse bose abari mu bitaro ati nimyangane muzokira ababuze ababo nabo turabihanganishije muhezagirwe turabihanganishije muhezagirwe kuri hariya gakiza ikibazo no kwandika ubutumwa ko mutariko murakira abanwanyi wewe wajitwahejeje twagize ikibazo cy'ubuhinga mugenzi tuyanganire ndi ngabirano gasie w'iburengero gasaro ndakeje ebene wacu abari iburuhukiro.

ngaha mukabunga amazi iminsi agwaye ati nihangane azukira areka ndemeshe abantu bose bari mu ngorane ati nibareme umwami nababona ubundi yanditse avuga ngo ndi Siriya kigahuma ntimvura ijoro ryiza jamporo aho igahuma na Jackson Murusando na Claude Nyaminda abandi bakomeza kwandika no kurungi ku butumwa bite myiriwe amahoro tumeze neza ndi Loda mucibitoke ndahujije shiri wanje agwaye atuzokira ndahujije na papa wanje nawe aragwaye ati nawe yazokira nkongera nkahoza na Musa na musazanje yari mugasho ndi mutabazi delisi batazira mwitonzi ndakeje nshimira radio agakiza isigaye itora ngaha ku rubanda mu ntara mvuga butumwa ya buheka izo kwameho ibihe byose amina urakoze cyane nawe tugushimire mwiriwe neza ndi yesera wikabonga ndakeje binam yagize mariage kandi ndaremesheje bibi agwaye ubundi yatandikiye avuga ngo mwiriwe neza ngaho kuri radio agakiza twiriwe neza nanje ndi mama chance kunkunda muri Kongo ndaho jeje na dine inzu yahiriyemo iyo byose akomeze kuyangana niko bimeze kuyisi nawe ni mugenzi wacu mama chance ari hariya muri Kongo kanawe tubifurize kugira ibihe byiza Japhet Rutenderi ndakeje cyane umuryango wanjye wose kuko bose bameze neza kandi nawe ndagukeje urakoze cyane nako hari indirimbamo nayo ndayikeje ama abagwaye nabo yangane cyane na

ikiganiro ni ndabakeje ndabahojeje turabandanya n'ubutumwa ndahojeje ababuze ababo nabagwaye indirimbo ndabasabiye indirimbo noreme kuharenze uwo nkorera yo mu kibati

Umunezero ni mwinshi nyuma yo kuguruka kwa Marembo. Turakomeza n'ubutumwa mbona ari byinshi. Hari uwundi yatwandikiye avuga ngo ndi niyigarura Atanazi mu Rwesero, andiremesheje ndagwaye, ndaremesheje na Mutama hariya mu Runege. Yizera Imana ingwara agwaye izokira, ndaremesheje na mama ari hariya mu Kinanga aragwaye, yizera Imana azokira. Ndakeje abagize icyo bunguka bose mubamere indirimbo ivuga ngo nimushike mu mavuriro.

n'abanzi bose ku izina rya Amina Mokayogoro uti ijoro ryiza. Ubundi yatwandikiye yavuze ngo ndi Simo Ubugabo umuntara mvuga butumwa ya akagurutsi ndawujije umutama ndenza

mutwe ucirwa turi burabire hamwe uravuga uti mbega uri maso canke urasinziriye. Iki ni kibazo gikeneye inyishu y'umwe wese wibaze wongere wiyishure, mbega uri maso canke urasinziriye. Muri kino gihe cy'iherezo, aho ibimenyetso nka byose byo kugaruka kwa Yesu biriko biragaragarira ahantu hose, mana iriko irakurikirana mu bwitonzi abantu bayo kugira ngo imenye abari maso hamwe n'abasinziriye. Intumbero y'Imana yo kugira ngo imenye abari maso n'abasinziriye ni ukugira ngo itere umwete abo bari maso babandanye kuba maso, kandi yongere ikangure abo basinziriye kugira ngo bave mu itiro. Haleluya. Mbega uri maso canke urasinziriye. Ku bantu bari maso nta byinshi nshobora kubavuga ko, abo nshobora kugira icyo mvuze ko mu buryo bwo kubatekerera impanuro ni abasinziriye kugira ngo bakanguke mu izina rya Yesu. Umwe wese arashobora kwibaza iki kibazo gito kikubaza giti uri maso canke urasinziriye. Byanditswe byera misi yose byama biduhanura ngo tube maso dusenge kandi tugume twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe Yesu azozirako. Twisuzume tugaruke ku Mana, twihane duhinduke imbere yuko Yesu agaruka. Tuzirikane kandi ko Satani atwanka nk'uko ijambo ry'Imana ryo mu byahishuye Yohana 12 habivuga neza. Ibyahishuye Yohana 12 ku mwaka 12 havuga ngo nuko noneho munezerwe mwamajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko Satani yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi aziko afise igihe gito. Satani aratwanka, Satani ntatunezererewe, ariko kandi Imana iradukunda, Imana yacu nibirebwe icubahiro. Cambere cha Petero mu gice cyaho cha gatanu ku murongo w'umunani gushika ku murongo w'icyenda ku gace kaho ka A habandanya herekana ko Satani atwanka koko. Mwirinde ibiboreza kandi ibiboreza ntabwo ari nzoga gusa, ibiboreza biri uburyo bwinshi. None rero ibyo byose biboreza dusabwa kubyirinda mu izina rya Yesu. Mwame mugabye, nababwiye ko tutazi umunsi Yesu Kristo azogarukira ko, icyo dusabwa ni kwama tugabye, ni kwama turi maso. Mwame mugabye, umwasi wanyu ari we Satani agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Mumugwanye mufise kwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa no kuri bene data bari mu isi. Imana ibandanye kudushigikira mu izina rya Yesu. Twame tugavye, tuzi yuko umwasi wacu ari we Satani agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Mu yandi majambo, inyuma yo kumenya ko Satani atwanka kandi yatumanukiye, turakwiye kumenya ko uyu Satani, uyu mwasi wacu ari hose aho tubaye ariho, aho dukorera ariho, aho duca ariho, ari hose usamaye gato yokurotsa. Tube maso kandi tugabe mu izina rya Yesu. Satani aratwanga, nta muntu n'umwe akunda. Intumbero yiwe niyo kutubuza ijuru, ariko agakuru keza Yesu aradukunda, kandi uyu Yesu yifuza kuzotujana mu ijuru. Haleluya.
Satani ari inyegeza umurongo twasomye ari we bavuze ngo mwasi wanyu ari we Satani agenda nk'intambwe ntabwo ari intambwe ariko ari inyegeza kumwe yinyegeza mu ishusho y'inzoka kugira ngo acumuze Eva Satani ntazoza ari Satani kuko mubona mu ishusho ya Satani yo muhunga Satani arashobora guca mu muntu kugira ngo agere ku ntumbero yiwe dusabwa gukanura kandi tube maso n'umwansi ashaka kudutandukanya n'Imana nkuko umurongo wabivuze ntabwo ari intambwe ariko yitwara nk'intambwe mu yandi majambo afise amayeri menshi kandi adufitiye inzigo nyinshi mu gukora ntiyiruka buhoro buhoro arondera hirya no hino kandi ntiyitaho abamaze gufata kandi ntafata uwo ari we wese Satani arafata uwo muntu asinziriye Satani arafata uwo muntu yacitse intege Satani arafata umuntu yibagiwe ijambo ry'Imana Satani arafata umuntu atagisenga iyo Satani ahwanye n'umuntu yibagiwe iyo Satani ahwanye n'umuntu asinziriye iyo Satani ahwanye n'umuntu yacitse intege iyo Satani ahwanye n'umuntu atagisenga muri uwo mwanya acamurotsa kuko intumbero yiwe niyo kurotsa abantu nkabo ariko ubaye maso ntusinzire Satani naho ayerera hirya no hino ntashobora kugushitsa ku bubasha bwiwe Yesu wacu nahabwa icubahiro mu Baroma 13:11 n'uwa 12 hari izindi mpanuro tuhabona impanuro zibandanya ziduhamagarira kwikangura ndetse no kuba maso Abaroma mu gice cyaho cya 13 ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 12 vandimwe ugorwa kwa Yesu kuregereje nuko mwame mugenza mutyo kuko muzi iminsi turimo ni iherezo kuko igihe gishitse cyo kwikangura haleluya noneho agakiza kacu karatwegereje kurusha igihe twizereye ijoro rirakuze bugira buce nuko twiyambure ibikogwa by'umwiza twambare ibirwanisho by'umuco Imana yazagira ijambo ryayo igihe tugezemwo ni igihe cyo kwikangura kuko iminsi turimwo ari iminsi yerekana ko Yesu agiye kugaruka koko twiyambure ibikogwa by'umwiza ibikogwa bikorerwa mu gifuri bihagarare mu izina rya Yesu muri Matayo 25 ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 13 hari umugani hari buvuge ko byinshi kuko sanswe nziko muwuzi uvuga umugani w'inkumi 10 aho Bibiliya ivuga ko batanu mu izo nkumi 10 bari abanyabwenge abandi batanu byari bijuju mu yandi majambo batanu barabaye maso abandi barasinzira nubwo babanje gusinzira bose uko ari 10 inkuru uyu mugani usanzwe ugana kariho umugani uvuga ibijyanye natwe nk'ishengero ry'abategereje kuko dusanzwe dutegerejwe ruka kwa Yesu n'umugani w'ukuri umugani ushira abantu mu mirwi ibiri itandukanye abanyabwenge n'ibijuju abari maso n'abasinziriye abiteguye n'abatiteguye ariko bose bari mu mugumwe nk'abitwa bategereje nk'uko za nkumi 10 zari mu mugumwe zitwa ko zitegereje umukwe kibazo ni iki kutegereje uri maso cyangwa urasinziriye uyu mugani utubwira ingene ibintu bizaba bimeze igihe Yesu azobagarutse uratwereka neza ko aba bakobwa 10 babaye mu mwanya wo gusinzira ku murongo wa 5
havuga ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira mbega uri maso canye urasinziriye mu gihe izi nkumi cumi zari zisinziriye niho umukwe yaciye ashika. Haleluya. Kandi abari biteguye barazanzamutse baramusanganira, abari biteguye neza, noneho abatari biteguye neza ntibashoboye kumusanganira. Uri kuraraba neza ingorane yabaye kuri izi nkumi zitanu z'ibijuju cyangwa itandukaniro ryatandukanije aba banyabwenge n'ibi bijuju ryari rifatiye ku mwiteguro bagize ujyanye no kwitegurira umukwe. Noneho birangira ababaye maso bagiye ku ruhande rumwe, noneho abafashwe n'itiro babandanya gusinzira ntibashoboye kubona umukwe. Imirwi ibiri kandi iyo mirwi ibiri irongera ikaboneka mu mugani Yesu yaciriye abantu uboneka muri Matayo 13 ku murongo wa 24 ahavurwa urwamfu n'uburo. Uyu mugani nta mwanya dufise wo kuwusoma kandi ndatsiko mu buzi. Aho Yesu yabaciriye umugani ababwira ko ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu murima wiwe. Mbere reka ndawubasomere kugira ngo twongere tubusangirire hamwe. Abantu basinziriye haza umwasi wiwe abibugwafu mu buro hagati arigira. Uburo burakura bumaze kuyangika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyenurugo baraza baramubaza bati mbega databuja, ntiwabivye imbuto nziza mu murima wawe, none urwamfu rwavuye hehe? Nawe ati n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kururandura? Ati oyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane byose gushitsa mwigenya. Haleluya. Mureke bikurane byose gushitsa mwigenya, maze mu gihe cy'igenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamfu mu rutekere, imikama mu ruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Yesu wacu nahabwe icubahiro. Imirwi ibiri, umurwi ugereranywa n'urwamfu n'uwundi murwi ugereranywa n'uburo. Uri maso canke urasinziriye? Mu gihe abantu bari basinziriye ku murongo wa 25 Matayo 13 murongo wa 25 abantu basinziriye haza umwasi wiwe abiba urwamfu mu buro. Bavandimwe tube maso. Haleluya. Tube maso kubera ko iyo abantu basinziriye niho Satani acakora ibibi by'uburyo bwose. Aba bashumba naho bagiye kubaza shebuja ati mbega tubigire gute, ikosa ryabaye kuri bo bategerezwa kuveya, bategerezwa kurinda. Ariko rimwe na rimwe kubera ko abana b'abantu bijajara bakibagirwa ko abansi babaho barasinzira, kandi bamaze gusinzira niho ibara ricarirwa. Abantu baribagirwa ko turi mu minsi y'iherezo bagasinzira. Ariko Imana ni nziza, iriko iraduhamagarira gukanguka mu izina rya Yesu. Ntusinzire kubera ko umwansi ari we Satani agenda hirya no hino kugira ngo aturotse. Niyo wasinzira uzoba ubaye ikiribwa cya Satani. Bamaze kubona iyi ngorane yashitse, baragiye kuri mwene umurima bamubaza icyo bokora. Ku bwabo
babona ko ikintu kibereye kandi gikwiriye ari ukurandurana n'imizi ubwo gwafu. Ariko arababwira ati mwitonde, mwitonde. Nafise amakenga n'ubwoba ko umwanya mwa muri kumurarandura ubwo gwafu mwoheza mukarandurana n'uburo. None rero nimureke bikurane. Bavandimwe, naho yoba ari Yesu ubwiyo yiyiziye gusigura ijambo ry'Imana, ni ngombwa abeza n'ababi bazobana nk'uko ugwafu n'uburo byabandanije kubaho gushika mwigenya. Mana idushoboze kuba mu ruhande rw'uburo kugira ngo igihe niyo cashika tuzobe mu gitigiri cy'abazosarurwa n'Imana Yesu wacu nahabwe icubahiro. Jambo ry'Imana ririko riradukangura. Abantu barasinziriye, abantu barajyana, abantu nibari maso. Umusiguzi umwe niwe yigeze kuvuga ko namba hari ikintu cya mbere kigoye ni ugukangura umuntu yisinzirije. Umuntu yisinzirije kugira ngo umukangure mumanya kuri biragoye kwisinziriza. Bisigura iki? Iyo umuntu yisinzirije naho umuhamagara abakumva cyangwa ntabakumva, ibyo uvuga byose abakumva ariko ntavuga. Umuntu yisinzi naho wokubita ingoma abakumva ariko wasinziriye, burya umukomye ko gusa acakanguka. Mugabo wisinzirije uramukoma ntakoma. Muyandi majambo, umuntu yoroshe kubyura n'usinziriye gusumba uwisinzirije. Uwisinzirije abakumva ariko ntakoma, naho woza n'ingoma ukakubita ntakoma. Aha mu ikoraniro hari abantu bisinzirije basinziriye mu busambanyi. Barazi ko gusambana ari byiza cyangwa atari byiza, barabizi, babikora babizi, ariko bari ngaha mu ngoro y'Imana. Harimwo abantu bankana bari hano barabizi, harimwo abanyangeso mbi bari hano barabizi. Ubwoko bw'amabi yose abantu bakora, imico mibi, ibikorwa bibi n'ibindi n'ibindi, ibyo abantu bakorera mu mpisho kuba batubikorera habona, bari hano. Abo n'abantu basinziriye ariko kubwo urukundo rw'Imana, Imana irashaka kubakangura mu izina rya Yesu. Nawe ni wikangure uheze uvugurwe mu izina rya Yesu. Mu gitabo cy'umuhanuzi kazi Ellen G. White ibishingira intahe ishengero volume ya mbere ku rupapuro rw'260 yaranditse aya majambo akurikira: igihe cya nyuma kiri hafi cyane kuruta uko abantu babyibaza. Turi mu ijoro ryo hagati, igihe abantu benshi basinziriye. Uhoraho aratwibutsa ati kanguka wewe usinziriye, byuka. Haleluya. Aya majambo arasa n'amajambo dusanga hariya mu cyambere cy'Abatesalonike nk'uko bayadusomeye hariya mu gice cyaho cya gatanu ku murongo wa gatandatu. Hari amajambo twasomewe mu kete cya mbere cy'Abatesalonike gatanu ku murongo wa gatandatu. Nuko rero ntidusinzire nk'ababandi, ariko twame tugabye, twirinde ibiboreza. Yesu washobora guhabwa icyubahiro. Nuko rero ntidusinzire nk'ababandi, ariko twame tugabye, twirinde ibiboreza. Haleluya. Ibiboreza bavandimwe bishobora kuba byinshi kandi by'ubwoko bwinshi. Ibyo byose biboreza tubyirinde mu izina rya Yesu. Ibi ni byo Pawulo yabwiye Abanyefeso gatanu ku murongo wa 14 abahanurira kwikangura. Avuga ati nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haleluya. Umuntu yisinzirije ijuru riramwitegereza rikamubona nk'umupfu. Umuntu yisinzirije ijuru riramubona rikabona nk'uwapfuye. Nico gituma mu rukundo rw'Imana no mu mbabazi zayo iraguhanura ati ikangure. Haleluya. Iri jambo ngo ikangure wewe usinziriye uve mu bapfuye
rirarikira umuntu wese guhinduka rirarikira umuntu wese kuva mu itiro rirarikira umuntu wese kuba maso kugira ngo ave igikoresho shimana bavandimwe iki gihe turimo ni gihe cyanyuma ni gihe ciherezo igihe dusabwa kuba maso iki gihe turimo ni gihe gisaba umuntu wese gufata ingingo yo kwemera kuba maso canke kuguma yisinzirije abantu bari maso nibo bonyene bazoshobora guhangana n'ibigeragezo by'ubujyo bwose abantu bari maso nibo bonyene bazogeranywa kuri wa munsi n'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge abantu bari maso badasinziye canke batisinzirije nibo bonyene bagereranywa na zangano Yesu azoza kwimbura abantu bari maso nibo bonyene bashobora kuzohagarara ku munsi w'amateka mu gihe Imana iriko irahamagarira abakobwa n'abahungu ba Yesu Kristo kugira ngo bisuzume babe maso bave mu itiro bareke kwisinziriza batandukanye n'ikitwa ikibi cyose ndasaba Imana nyina mahoro kugira ngo iyo ishobora guhingura ibyumviro byacu yoyo ishobora kudufashisha ingingo yo kuba maso guhera uno munsi idushoboze kuba maso no gutegereza ukuza kwa Yesu igihe Yesu Kristo azerekanirwa ku bicu turiho cye tutakiriho tudatusangwe turi mu gitigiri cababaye maso tutari mu gitigiri cabasinziriye cabisinzirije nk'inkurikizi yo kuba maso tutse turagwe ubwami bw'ijuru iryo niryo sengesho ryanje ndabasengera nanje ubwanje ndagisengera kugira ngo Imana idushoboze kuba maso muri byose na hose.